0: Amla, dos che, tu sang ge gongsi ji zhe ge liao, ta qu shi. Ba la he, nie qi dan zhi xia song ki. Cong si nie di, lue ye chou ge zhou bo zi zhe wo shi. Jie ma zi dong se bu qin bi yi na, tuan da di le mang zhu tou shi. Amla, nga gongsi nang da me, tu dim na.
1: Po, rakung sen ang damen na, ame lotis. Chobo mungu yun na, chawa sangu si. Nima rang ba lahe, chobo mungu dinje, chong gyun pu si.
0: Amla, this, suji cha dor chuta.
1: Yachi.

0: Smolingie gung kam sa, tan de ning gung ki nam xin wan de xu yin. Chen guan qu la zhen mang bu kuan de lim xin nam ti bu, chuo zai yang zhan ni shi zai du ne jiao sun pa de. Men zhu kong ga la cha bu xin xin pon de lim xin nam ti bu, chuo zai yang zhan ni shi zai xin ne jiao mi pa de. Sam zhu zai zhen mang bu kuo, chuo zai yang zhan ni shi zai zhu ne jiao ji pa de. Sagar, zhen mang bu kuo, chuo zai yang zhan ni shi zai ji ne chu pa de. Kan ba zhen mang bu kuo ne lim xin nam teng bu, chuo zai yang zhan jiao gu ne nga pa de. Kang ma la zhen mang bu kuo, chuo zai yang zhan ni shi zai ji ne dun pa de. Nie dong la zhen mang bu kuo ne lim xin nam teng bu, chuo zai yang zhan ni shi zai du ne jiao sun pa de. Lun zai zhen mang bu kuo, chuo zai yang zhan ni shi zai ye ne jiao ni pa de. Chong ge le zhen mang bu kuo, chuo zai yang zhan ni shi zai zhu ne jiao ji pa de. Cao me le zhen mang bu kuo, chuo zai yang zhan ni shi ne dun pa de. Chao yi la cha bu chong pe bu, chuo zai yang zhan ni shi zai yang ne jiao ji pa de. Bo zong la cha bu xin xin pe ne lim xin cha bu chong pe bu, chuo zai yang zhan ni shi zai yang ne jiao sun pa de. Mei dao le cha bu chong pe bu, chuo zai yang zhan ni shi zai du ne ni shi zai ji pa de. Ka ru la zhou qia pe ne lim xin cha bu chong pe bu, chuo zai yang zhan ni shi zai zhu ne jiao ni pa de. Ma le kam la cha bu chong pe bu, chuo zai yang zhan ni shi zai xi ne dun pa de. Zhou qia la zhou qia pe ne lim xin cha bu chong pe bu, chuo zai yang zhan jiao gu ne gu pa de. Sen yi qu le zhou qia pe ne lim xin zhen mang gu ru, chuo zai yang zhan jiao xi ne nga pa de. Ta ri zhou qia pe ne lim xin cha bu chong pe bu, chuo zai yang zhan jiao zhu ne xi pa de. Ni ma zhen mang bu kuo ne lim xin nam ti bu, chuo zai yang zhan jiao du ne nga pa de. Ga ru zong la cha bu xin xin pe ne lim xin zhen mang gu ru, chuo zai yang zhan ni shi zai ji ne ge pa de. Ge ge le nam ti ne lim xin zhen mang gu ru, chuo zai yang zhan jiao du ne dun pa de. Cao qin la zhen mang bu kuo, chuo zai yang zhan jiao gu ne xi pa de. Ti ne ti min zong ka ji gi nam xin wen de si ruo na. Mu tu gian nang chong ge ka ji gi nam xin wen de si ruo. Tiring ni, pendang abe ci juk ji, resa purbu, recho adagar nagba, jung chui lung ni, chui qin yu, jowa yong jom, tuda nam je, tip tang rimu ci, cemu tip xie qi xing qe lung ki ngo, nub chang tang chang xiao kui tu qe lung kor, xia lu tang lu nub yu le lung bu dang xi kui du. Simo ling ge, ning gung ki nam xin wang de xu car.
1: Tiri nganzu lo yeba dhru lamdi ani lemba kaji jili na lo liya bola mola liya kwenju ni ani nyongzo mune di kandere dhosi daga dhru.
2: Ti shabsha ji wadi jik tsu dhosh dago nani yongdi?
3: Dewa shushtu wala.
2: Nase?
3: Yangu shushtu.
2: Chino lemba di tiku dhwe?
3: Da di hao hao maso wala.
2: Ti lo yeba dhru lam ani kira liya kuya yi.
3: Nase nase?
4: Hongo di na ti tublo, boyo shi dhato. Hago to kompa je tu zamba ya, yang mo shi uto. Tewe janga nang to ya ga chao tang chi gul chi mina, ngone nang da yung sari mi dhwal.
2: Da chena lemba di kiran ti budu wen.
4: Hari padu sa chik sawe ni.
2: Da kiran che ga tiks dhile tuya yin kiran.
5: No, Hongo di nye kong zang lam zang agos. Si ten ten lo jiba dhu de.
2: Oda kiran ga che bu taga lam zang ti nang su. Da kiran liya tega pui.
6: Jidu khabar, lewar ye guji, chu jik chu jik.
7: Ya mi kimbe na kung tibu mebata, na kung kakba, na chu yang su tunba. Go na, gu yu kor, lo ci ni du, lo ci jik jim jim hudu wa so gi. Ya mi ni chu tun si, gyo bu qing pi tang du pip ta. Qing pi tang gi tun si, qing pi lu ni, gye gab ki qing wa la ki yu bi, ya mi na zi ju si xin. 지신기 닌주 레주베 민주디 원투기 릉교 탑람 기고니 민주 나공기 사와게 돕라 민주기 규림나 갑갸미 고르타 나공라 폭도 미베 토니 쇼균 강야 미바 야네 상토
8: 균통 야메니 리타 대외 정신기 야메니라 편부유 규림 용라 셴슈 유베 셴슈 뷰치라 겐린유 카바랑차 레워게 구지 투숨 구구 구추숨 산예 라스냥첸라

0: Nyemizjik dunan mer zundu yomar riba. Chen yunga, ya, ngui di yefa linsi, ngui di kiche. Mi gu basun yuche, loju, loju che.
1: Nga nan lo ya mer jo yimi.
0: Shang lo duyo yomar la. Tan bu di guan du yomar riba. Shang kaba zun du yunan yuxi, pa zun nixi nan lukul hua. Shang gai nga, tan du zidung to su yunan. Jiang bei li ma de ro la. Nga yi cai ga ma yung ro, ju.
2: 조가

0: Yalambe.
1: Ha.
0: Tresa ni muri. Shonya to ste burwa. Xiao Mei. Zhang ge xin ge yue. Ma tan de. Qu ni yi qi ma su. Zhan na ma su tu di. Ngare ap su yin sen ge. Xiao Mei, nga...
1: Nga...

0: tawa na buti kundi si nyenba.
1: Nga buti ki nyen yi.
2: Buti yosu washu, yosu chi.
3: Rangti xia, sim kyun ni nengmi tuwa. Tu yu tamba, tawa khashi chi li meza. Tanzi yao chi.
2: Yu yu yu, nga yu simi duwe, yu. Rang zhuwa ma zhuwa.
4: Nga nan lo tu ya me, jo yi mi.
0: Lu kwa sinetina, ta rabu simpa na.

0: Tiring anzu loge badru tamdi ani lemba gaje jili na lo liya bola mola liya kwenju ne ani nyongzo mune di kandere dosi daga zho.
1: Ti shabsha ju ode chik tsudosh taro nani nandwe?
2: Gyawo shushtu wala.
1: Nase?
2: Yangwo shushtu.
1: Chano lemba di ti gudwe?
2: Da ti hao ma shu wala.
1: Ti loge badru tam an kiran liya kuya ini.
2: Nase nase?
3: Hanguo di na ti tublo.
1: Yes.

0: kesi tsab jibi yu na kyun yong ne nyam su che to uru be.
1: Jibbe shung lu to ne xie pin na sop ju ye bia du.
0: Che na tab shi sang den zhe yu be.
2: O ngan zhu sam cha che na ting ring gu zhu jia sa lo gyob, ya me na gyur ri ki zi lu gyob gyur shi.
3: Che na tu su ring lu go gu yu na.
2: Ting e xie zui ting ma su.
0: Tu su tsue ba che to uru be.
1: O, tu su to ne xie pin na ma ta le lo ji yin yu gu shi.

0: zo genbe so gyunsu sirwa di ge yungi la,
1: Nesu.
0: onche rishya.
1: Ta yaa dii qabli yaa yaa sifsa che goyaa rachi kare naa.
0: Ta dii qabla sifsa cha, zo chingi naa, ta dii rishya nga zo gyunsu taa nusu jebe gyurim naa loo la. Chamri nga zo so che nii che che kiyaa ngiang dinte yori. Kari insin taa, so nga zo bugu so sirwa nusu di mopi vijaya nga zo en yi naa saab di ki kesa mea vijaya nga zo yaa me naa jili wanjo ne, yaa me naa ken wanjo ne, yaa me naa dabaa chodo taa jambay wanjo gu suni naa ne, ane so saab tuyaa nyinga de yori. Ane maangche pamakaa jige maa ki nyinga samba taa dinte nga bugu yaa so tuyaa kisha samsangi samlu dinte kwaa nang gorba. Ane dinte yudu samba wune chi naa kimdaa ge sibi naa, ane kangyo menga naa peche, ane so nyingba di maa go, so saab kisa de go, saja dhamo su ne jik doyong gorba. Nyiba de cha shabi naa, nga zo tanda shuya naa shi, so nga zo jiyaa ge tuju di kaji, taa lakwaa do jamso cha shabi naa, nga zo lo chungi jo sumdo ba shine jidu samba, Bu khaji ne lo dba chu dunzi ne so khaji shibu dinte tonama chebje ruba la so yam na guo bada dinte chebi na so di cha mewa cha xa na di pa ru di ane so di yang tongba gyu rungu xa xa vi na ane yang juma nga zo so kia de ko saji mewa karin si na ko ye yun so ni ko tongbo ngon jor chu ri yon yang yin ga dinte doa la dinte chebi na ane yang juma so gidu sab di gidu kisa mewa nde chigi ta di zi si de nga zo chile ga ne chebi na Dide chinga nga zu sajadamu sumne simiyagi dinte yobje chikaya yori. Da nga zu chile gane shebi na kyagay gyamna jenshi bao chi chi suwori. Onde chikache, ane jumaagi nga zu so sabi gisi de sajadamu sumne simde ya chi. Suyoje, ane juma so sabi gidu sabi gisi de ya uche ge tuurwa, che chukuchi ge tuurin. Onde chikrisha. Da nene, sumu de cha xa mna, da nganzu di nam gyu ge soya na lo lo bu mangu chi lo kumsi ka chi ge ya so lo nyo gyu mangu chi yungi la. Da ka re sin, ben na dinte ri xa bu ka chi nganzu zugu jip de ya, zugu so ge ya, ya mna nyu go ya so ge de ya dinte che. Dine bu ka chi ina dinte gangi su wo gu chodo so ge ya, ya mna wo gu su gangi chodo so ge ya, dinte gu kumsi da. Ya mna bu ka chi cina gong lo. Kataan jen nyi nye de haa dinte ki kumsi dinte duwa. Da di kataan jen nyi nye haa dinte mangche bu dinte rishya. Yamei nazi da nugu ki nazi dinte yue zang. Ani bu waya kondaa nyi nye du tsama nugu ne u yaku damu tu zang. Kataan jen di chik duwa nyi nye haa da. Da di kumsi duzu di rikke kari chik resna. Gyu rungu chibi na nganzu so di chay chiku mewa. Bena da nganzu dun su cha shamna dun su dinte su rong rong da. Won je tuan xe da. Yamei na so chikda nga lu gyun chik duwa. Ta chigda nga ne che xeam na, nga zu ngu nye che na, gyun den che na, nga zu so ra che na, ka nga sui wo so di dus kip de be su cho rwa. Ta yin na ka chi chigda nga ya wo ma chig bje, wo ma chu tuan de be su, nga zu chile ga ne xe bi na di si gri, fang he si gri, fang he si. O din che chu mi na, ta ki si ne zu din che ma cha ko ne, nga zu pa me, din che to nang chung bu go ya, kum si din che du sam je, nye ne gang go che tu na yak shu rwa. Ta ki si din che men bi je, pa me ha ma go bje, yin na so gyab dan da, din che gang su ga, nu gyun tuan ca bi na, a ya, bu gu ga ne, kang gyo men ga na pe je, ya men ju na ya du, men ju che je, ko gyu ju che ya yo ri. A din che su na mi na ya, bu gu gyu rin gi su ga na ya, pen do shirak du la.
2: ngan chue chue nang bu gu mang bo kum si du jia ka ji yue kum si di ge ngan chue so che zhi bu me ba su ba tang ta tong so ge dang tang wo dong ki su da la so gyun yong ri be na bu ka xie nyu gu tang zu gu la so so ge ya yang na chuo do so ge ya ta tong che mo ka dang ne ni ne wa so ge kum si tie chue so ge dang yang nyu gu mang bo yong ri 且将
1: 민치디 컨제질로 구구나 길라기 디시치거나
0: 네세 다 군수 세야디나 만조 부구로 추르레디 참바 아주 소사바 제디네로 중니 족숨나 레디 소차자 부구 누수다 제제 안간조 미겐베 소지기 월바오 데 군수 스고레
1: 네세
0: 군수 차샤빈다 안조 로 중니 족숨네 제사나 아지 단체는 메지 페주다야 소된제 지리샤 다디 버루로 소신다 제야 제미도라 다 군소 차샤위는 안조 지단체는 수요 가장

0: Shang chokam chukwa maashi. Shang yishi tenpo yubdi, shashu chukwa shi.
1: Hey, misi nye te nuishu yudu, maang sakyu shi. Chige fangla gai maachu na, nye hong tsobje se shakho.
0: Ya,
1: wei!
0: Zi, di, sakyu yinda.
1: Ya, sakyu maashi. Chobung yin shogu dile che tuum du.
2: Ran yung du ge, langa chu di mi ma deb che. Nye teng gi de ran de che deb gi, me de la to khaba zem zige nyang ga zu yo ma re. Shu shen, ran ge di de che na nga zu khen de che u re a.
3: Ran ting gu da xi gu du
2: a.
3: Gu shi li ge xie du, ge shu xie se chu.
2: Nye tan de ran ge bza. Simji ma xi a.
3: Ge yo ma xi. Shang ge de zhe jipting dang men ba. Ling zi yu. Shang ge sam liao xia dang be. Ta ri ge de zhu de xie be xi lao. Gen fang wa zhu ne shang ni zu ma gu shi ji.
2: Ye sam da cha. Ge si chong tian te bi de. Na fei ling lian mi qing wen ne. Guo ne fa bian ma xi. La bo tao zhe di dian ki ri. Ge si hong zhou te bi ne. Na luo zong liang ge ju mu suo zai ne ka sa le yong da qi jie. Fei ling lian mi sang bian an wo su zhe wei ki ri. Gap di du nga po ki ki xia yu shida.
3: Shang wun de sam da ki zhe chung ha. Dek shia yu ba.
2: O. Rang xio zai gian a yu bi.
3: Di.
2: Rang cian kan dek shu ba. Teng yi cong du cuo du ka ke se mu su. Di li xio zai yong su. Xia mu de su gui a ding ma ri. Ji li nga zu tong du lek xin da xia yu da. Rang. Nga zu cang mei bie zu xin de mu du. Tari yung tsue gamdi, jil nga zho zhungzhe yang wu shi to gu zhi.
3: Ya chu.
2: Yung a, da rai liang xia gyu xi, dian jia li yin ji sab sab qi la.
3: Ding zi yu.
2: Xio
3: xi nga rani yim do zem zha zho a. Nye mor dang xie, zho xing wul jiu. Shang ge nga, dap xie xue xie ki xio a.
2: Yung a.

0: ཁྱི
1: Guaji, jige fu lage kiran timu mugu sesu, yame na shibash piyo na. Shibash mo piyo na yuksha nga, di gongli kiran la kuma nangshi tuksu jige. Tari kiran bo ma nguwene shi na kechimbo imba di shachui tupshi, dak da midi samli yawush tangchui kyushi.
2: Wei gong, rang tangda toti nye di su yi me da, su si tong shi yu me di shim shiro. Jima ne nga da ket shi du, yinji lep zhu la.
1: 希望到爱达屯木河吧，让查不到这样的，速速灭不出去。Listen.

0: Ole, Kamsa, nga li yang yang yi.
1: Kamsa, nga gang go len zo li xue to yi.
0: Zok zu li la, Kamsa. Nga si ne kenang chen kho tui chu.
1: Ni zhang ye, mo si shtong chu. Mu ne sen gu shi la ti chu wa. Me kyun po be lu zhe bji la, chen nga chen di xie xia. Lu zhe bdi tui nye yi ne, ting sa bu shi la shi. Kenang zui na wo chung bu di, mo rang ka ap su shi. Kenang zui sar gu be, mu ne sen gu di ya shi xia. Chi le de be ma zhe, mo yu ne zui di zhe shi sa, nga mu ne yi ra kye su. Tante sarkubi, nga zui namzha dite la, to na takarab nungdu, jima ki nasu da nyamle jiya, kub yu na bena. Sarkub kongke, nga zui lenzo la, dita we tingsewe seng yu piro shunye yi. Gango tunzo lu zeba, nga zui ge naga mangzo ke, gyu mu tige zi yo ma shi. Jiwa la ki nasu, lu zi namzha di, da ge mangzi piro shunye yi.
0: Les, ine, tante zemlin leke jendo ge namzha di yu za, che za,
1: 키나주디
0: 치즈모도

lubu top gyala nga da shu chang gi ne feeling mi ji le de ya me psi du ni sem na mo gi psi ra yu gi chi bu de zhe cha ne xian da da ka che ge nyam nyu nyu nyu shi sam de du tu rin lu ji le lo song ge chuo bu che lo xin lo xi xi ta de bu do le nyam do che ta ba chuo bu qun ka che nyu ma shi ni sem na mo gi psi ra du ko ne per gu ne ka che bi ne ke se chi tu ya ma shi ta de yang yang ge lo zi de bu to ne nga ya na su gyur gu ma ri xie za 你也是那 lulu 是差别嘛些，毛红吧，尽量滴滴见面多。

0: Olay.
1: Olay, jinda jingla.
0: Jinda ma la, chalai khali yu na.
1: So ye a tinda di, jinda jingla ki na nye de pe ni ngana zo gamyo jina na sanbi. Tugum yu na.
0: Des, nye lam sa jia chio.

0: rangi samchu e.
1: Chika shibri, kuta karsun chamil chi. To si fang zinsun chi. Ba zai ne zui kuyan budu. Tanda nga, parche che yag tui lem.
0: Chita jing rang di zhe xie ya kari yin na. Jin bu ma la ge rang nui ge yir seng gud gui.
1: Kuan ge nga nui ge ma ge nye xin bu jo. Nga xin du yu bi. Rang ge nga nui ge nye bi.
0: Chita jing rang di zhe xie ya kari yin na.
1: Tan de, nye rang le. Fang mo su pe yu xie. Yang ni nyendo fang si peo kshie. Kuzi changme qixia nyendo pshik siki. Yine qixia changlai le gyu rung shira de. Kutao chi le nezu kake le nyu yo ma shi. Yine ran le daga zheng mi du. Kutao chong lam gyu gu de. Nezu lap shi. Nye so. Dige dam daga nyo nye sim shi. Qi ke. Qi sham kebe yuwe mi din zhe qi. Rang ge bie du zhu jie gu tao ku ni dong ma zhe wo ke bu shi. Nga zu kang ban le lo me ba. Gu jia xuan bu xi xi su. Ran sim du qiao wa ke zhe. Lun ka bi ge le de ga, san meng a de qi de dang guo dui ke du qi. Luo le jie ju rong gu mo qi ba, gu tao ka su qia mi de qi. Tan de, peng bu jie, tong yan yo ma shi. Wo ne qi na sa bu bi. Nie dian de ma si jie ge du xu da. Gu tao de jiang bei zi sim ge, dian dian ming ni sheng ge. Yi ne mi ke ba yo zhe. 嘴巴起来记不得有马事，点点去那啥有马事，你去那没吧？可把你死一些。你去了有百米桑吗？可立刻理解，可是从前面的注意了，所记当不得个，所记凶些登记。旗下年头日是我马事，一年过七百七了，我就说人家的对。马在罗有你不多，你什么得对？他的马是借来两个车主一起。
0: Shange tingwe ne nga togo chigi yu na. Ma si che le ma xie ya kari yin.
1: Nga dong huang le. Man zhong huang nye ma si che le rana gu jia xuan bu chen dian dian ne zui du si xie bu yi. Yi ne long kai si nye di, ne zui kai ke xie bu du. Ge hu di yi na. Tu do nga zu xia bie so xia xie.
0: Chen rang ge me de ge zhe nga su shu. Nga gu gu che ge ni me.
1: Mian de ge su ye.

pöse. Nga kapa pö chokse. Chibyo la pige chokse. Tata nga wangchi da mi me, tiwe ngui me. Pechu daya mebe mi sicha za, kong ngui ne shen kake chimpaji. Nga changla le dedu arka chunjunji ke chongyo, dine me chob chongzi lempi. Jie le kangma le pyo yo. Chong mongu shida gebya machu. Ine simcha jia daya ge nyam nyo mongu yu. Rangke shing yu bi. Nye jia nga zhu chugo, zhongan di na le dedu. Dong lang lang shi shi du. Kang da kapa chim shi. Chi ji ki gen ge. So shio shi. Nga ka le ke yi. Da pion du mi du. Tung ngu to nye sim na rong wa jim tu mi. Rang ta rin ma yong chung sam chu. Nye cui ba che bu di ge chang ma. Nong yo shi ri sam di du. Yine ming a. 吹吧，姐夫，咱们追不起。